da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba ba ma ba ma ma ga ga de de sa na na ko de ba ve ka ma ga ma ga de sa ni sa na.